0: Okay, Victor Kamenyo, ebizina njyo nakuziniramu ya kuziniramu ebizina oruchiko. Ekizina oruchiko nchabanze kubakira muihayo Victor Kamenyo. Chikamuihayo ekizina munonga munonga. Chamuhasente, mama nyabo, video. Abajungu bakamuta memali. Nebizina jakale, konka ebizina ebyatereha abantu amatafali. Kukore chintu chikakuta hita fali, Victor Kamenyo. Echizine chuchika muyamba munonga munonga mbiafayo. Nguru noru chiko, rufu soru chiko, simanyo baru nagwa. Kahulira.
1: Awe chirene chiva mkulu ne muvamwe dobo zeri gamba anti. Ono ye mwana wangu mulonde.

So ya pacha basabirwe okusiga mbibo zabo mubwira agati enjura eye kwe yongera. Omusaija abukirwe kandi igatu enkoma bokuwe fora mkozo kitongole kia uwa omukibira kia buguma. Kando makurgai tagairi ihanga ihangala South Africa liteka nize kurabi abiragire vishaka ambungo za yabairo mwebembezo ihangeli. Wakitinisa Jacob Zuma muihanga lia buhindi. Edakika ziri makumi abiri n'emwe zaraba msaha emu ya nyikiakara amakuru gahita garukira ukandi uga kusomera mbaire Lydia Sobora ni kugondeza okusiba n'obusinge baita kandi hantu inaho ikirango kyokumanyisa leka tuki kuhikiyeho nuko tujene bindi.

0: kuri iyi nomero atari yo gushashura 0800 31 00. Ubu dusanga mu ofisi zacu Nankurabye Kagadi mu town.
1: Aya makuru meza avuye mu gitongore cha WWF Uganda.
2: Bakoze sinkore ya Afrika nabo bafatanye.
3: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay wakaburira bunuzi
4: cyari rekanywe hengu temwendi akantu mali niko kanuweza iwe ako kunywa kabuli mtu akwenda kangende na nyongura kange sinaiba alcoholic kombucha na yoni biseka kiteko stamp kigendo maisa abantu ni wakinywa ako kunywa ka sniper katukaliyo mbwoki entanga huzi hamne birunge bindi iwa yetagire cyo kunywa kya sniper obwire buno kimazire kwetorora omwihanga liona omaduka omasupermarketi omadipoti omabara nebyeka byona ebyo kwegondeza mu mwihanga mali kinni cyo kunywa kurirenge iki kusirimuka mu miro sniper alcoholic kombucha Ekyo kunywa kya sniper ni kinywebwa abantu bonna inywa abasubuzi obo kubano yenda kugobora mbusubuzi Ekyo kunywa kyo kusubura kiri kimu kyonka sniper alcoholic kombucha nicyo buri muntu akunywa kandi inywa betagire kyo kunywa kinu ekya sniper abakagadi kikube cyangwali hoima kyegegwa kivali hamuna handi hona mubatere simu motoka yabo kikwikiyeho hazira musanji munana anana itanu ikumi na ina kienda na itanu dara nenu eya zero musanji itanu muenda abiri na ina kienda nkaga wenywele sniper alcoholic kombucha otambuze mirimo yawe kurungi obwo mezi bugaruke buhiyaka
5: Uhurichizi, chena nema katonyo za mshanji fama Hawe ntunguka, ya makanebya Utakaruka
6: Omulisa waito murungi, wakaga dikivale community ready Ready ya mkulakura na amaka hamnebya Leka itwe na tukwatanise kulinde vyo buhangwa Tulinde bisaru, tulinde bibira, ensozi Otairone bisoro, hamune bintu ebindi ebitwe hengulirizi Ijuka angu, ebyo buhangwa biri kurungi Nobu umezi waitu nibuwa kurungi kani nituwe gondeza munsi ya itwene Leka tukwatanize tulinde ebyo buhangwa Kulirizaga kagadi kiware community radio Entekaniza ebyo buhangwa
7: Okuruga esaha ina ogarukire saitani za nyikiakara Kia balaza kuika kia kani
6: Utumwa abunu nukuikibu aho kagadi kiware community radio Entekaniza ebyo buhangwa
8: kende kitu kubaterera abantu mukubazika kubi sanduko mukubateka muri barore iguru kintu kibi omuro gobukama tiniko kyabaga era abantu mwakabonye manyo mulembe kaijo bana bi mukubirora bi Nigeria tinguma omuntu ngeri bakabyamo mukitabu niko bakamuteka mu sanduko omukazi mkono gwemoso msaija mkono gwobulio ahumura kurungi atalizo bakusiba niri mutera bo chiki mukihindureho

okawulira akazina karungi ako kakusobola buli muntu omulimo gwaye gwa mukama akuwaire ogukole n'okugonza muno wana bakuwaire obusomesa usomesa wanakwaliwa ebidongo otere ebidongo byawe okuvuga boda vuga vuga takisi yawe evere waka wakingi waka avere hadi leka kuzana n'omulimo omulimo guba mulimo arangambye ngarukemu enamba arangambire enamba jidimu ku TikTok asindise message wano nangamba nzire mu enamba kale enamba yesimu oyagale yange oba ya radio kamba nze ya radio 0 3 0 0 3 0 0 8 ulire nabo gese byangu ngambe ngimugalukire ganda alikuli Kampala kuli no aliyoko gagamba nzirira mwe nambe yosoko jidemu agamba nankayo wangalukisa.

زيرو مستنجم من انا زيرو من انا زيرو زيرو اينا مكاغا اينا inambe gyo zero musanju munana zero munana zero zero ina mukaga ina ya radio ni yegyo hate yangi iyo kutawa message utatera utawa message zero musanju mukaga isatu nsanju na itano nsanju na isatu mukaga na ina tujia kwa tu live hake KCR FM. Mbarozele mulewa ingi. Message buhai bu ingi hawa TikTok. Nenye abaka taipinga bu taipinga na bongu kuburora. Buku ija maisa angenda kubura vijamba. Itu nkusaba habu ide bono. Soke mbali etize mkuru. Uwe semeza maiko chia pasoni wa Kiyaga. Aba anza wa gambiri. Utaitu jasi budakia hibiri zonka ziti. Soki mba hiki yeho, Simioni Pachwa, ogambo uta webale kuhulio hulirize, kamaseji nkatungire nkarozeri, webale kubaga hakioma na hantekaneza. Ono ali anko, ali tumu, tumu wa presence moment, mabali, haruwa hulirize, ndamukiza daili kitogu kisembo Johnny, kandi same time head teacher wa Kiadioko, primary school, obanda mkize kana staff yona ya Princess Moment. Mwebale mulimo gumukora mabalaho. Abantu tukusima muno. Habu kianda ikihibi njigesa. Abantu waitu na mberi mwabahikia. Ngoza kwa sima ningamante mwebale. Mwebale, mwebale, mwebale muno. Aha. Aha. Ngunu wa izile. So kambaze mbahikio. Mbaga ambili. Wati. Okay. Takuija giron. Tagire muturo.

오케이. 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈, 어쭈. 군유미루와, 군유미루와. 에, 바이 난 거 부서가 오여 봐. 서가바이 노부스나 부르웅기가 고안 바이는 부가 되게서 부르웅이 미닝기야. 에, 뭐군요마. 뭐군요마. 뭐니 기사 잘인간이래 호, 문유안의 와이투, 문유안의 플로렌스 나 키안지, 오바파 추아호, 엑셀, 루루루 하리 하리 하리. 찰라 페리로 무겐즈 와이, 문유안의 와이야 페리에 문하고 캄파라. 건자 kuganira na bafamile bona nyuna na buruganda kana ngambire kuzeya kugenda kuba kakumiro kichukaba kieta okugwa kitai huko huko kitai huko huko kakumiro huko okuraba isaidi za chikwa yao konza kuganira buno na bafamile bona buruganda nyuna msaba mugume chali mpora mpora bachikanga bwekyo aha chali mpora mpora embere yokufa iyo ko kufa ko ruhanga akantu akakesigaliza wenka Naweki mugume, mugume, mugume. Hatika ansave nda mkie honu. Mnyuani wangi Tom wakirianga mkuramukizi. Utamazile Tom mkuramukizi. Webale kubo ulirizi. Webale nogonze ntekanezo. Nda mkiza Fred Yogo. Kuli kuli kuli kitoru. Kuli kuli eruguru kuli. Kiabikamba ho. Na mama... wa mama wa mugenzi Julius Ruguru hari kyabikamba mbaramukize muno bebale kwaliyo kandi mwebale kuliriza nentekaneza mama wange kiryanga kiduma hukura mukize mwebale kuliriza na abandi bona nywe na mwebale kuba hantekaneza no kugonza radio no kuba kiyoma mulingo nkogo angonza kuramukiyaho kwizigira Emmanuel alibugwara kuli hamuna yasoni no mukuru tukugize gadi chia personi NRM wa kichuchura imasuko Emanueli hamuna musabe kuli saidi za kuli bona mbara mukize abantu bangabo abanya kuli saidi oku omukichuchura sabuka wonte mwichuwe kie vyoko kande vilo vijakuba ikumi tukujakuba omukuru tukugize gadi yao tuli mukintu tugenda kwa tulimu kintu hanyuma yokumara komu burubwa entebe ya kabiri tukuija kuba ntwe soikao tugenda kulia no kuta hakitebe kya pakete mvumuro bakieta bata tukuija kwa tulio ko mukitebe kyo manya sedi zoku kubagira bitibe bingi bingi hali mvumuro haliyo bire bingi bingi bakite kimuhalebe bitibe bagenda kuba tuineyo iyo kubunga mu mukuru tumukugize gadi ahubugwaraho omakagi so nabwekyo kana tubojo ogamba lyo kurango okundi munyikize nyongere kande biro bijya kwa 15 omwezi gunu gwenyino gwa 8 ikinta hagani bagambira kurugye nyuma nywani wange Kisembo Steven omusomeza kwa St. Matthew Church of Uganda pacho town council pacho aho hamanyino kwa mkisenyi akuija kuba na tiranizibwa ebiro bigenda kwa 13 tugenda kuri hoima tugenda hoima kwa yanjura kando bila ike biro byenyini ebiyu bingaha ebiro bikuija kuba byenyini 15 atiranizibwa aho mabale hanyuma niko tugende hamukoro henyina site kuri kibombo omakago mguru sewante na mbele tulaba tuli omukuru na mbele guraba so nabwekyo abayiraganize mwayiraganiza obusagiki na abanda bagenda kuiraganiza embage ikire haruko kwa nomanya mwana wao ramkuatiraho ramunankirao akaire niko kanu kyenyine abako atine wiki te kyahika omukuru guleke guhike nabwekyo okutangirirwa omuli mulingo guona oyije tusemerwe itwena oyije tube hamu oyije tukwatiranganeho Mbuli mbeira yona, ntuwe meira na umukuru mwanu waitu, Kisembo Steven, aho, omutebezi, St. Matthew Church of Uganda,

0: Allo, allo, allo, allo, allo, allo.
1: Oui, Nissa.
0: Oliyo wa bata somere.
1: Bwanza muno kuhira. Evitali vya ange.
0: Okibalize.
1: Obo, kuwa kani bwanza. Omuntu wa iga muvinti vitali vya ange. Ogu muntu ina kumugoza.
0: Hey.
1: Nchoro ni lazima atuwa nikisizi. Nasazimu chia muijuka.
0: Hey.
1: Abo kwa ka imbo mungu wai. Ya vonte, kamo nasazimu chio kura na njini nengama ka mige keke si sara.
0: No, tandikirao.
1: Tandikirao.
0: Ok.
1: Ina kusokira aliyo.
0: Nduwebali.
1: Omulimu gwo kura bukoto mona.
0: Gwa kwe hayo kwe hayo gunu. Efe gwa anguira wa inange.
1: Omkoto. Kutumanga hapa saka abuwe yubo kuziri kita ito munu. Matayo chikora.
0: Otio?
1: Richard Burora. Nze imana nyakasozi. Javira kiruhura. Ti mkuruga kiri anja kipinja mkosi soroa mkoba limuba ingi. Aleo narongo kawumuza. Birungi se umunende alo mnyuane wange kuruza mugarike imu mkosi kili andizi ya mada kwa agara na sarungu tuzidika mu alo mnyuane wange haka ikara saidi za na kakuli ubuchinda cha angwali kasore
0: otio
1: inja kuwa marayima mkubwa wandi na kakuruwe na suma abantu bayi
0: ngo
1: kama soke barage
0: kale kale shiwanji
2: chekamba
0: tata
2: like to hear it
0: we bado kuliliza
2: narongo kiyanje
0: narongo kiyanje kimuri muta
2: ubungi
0: mwe bali
2: agona iwe chewe bali
0: nanyo we ndimu
2: baito ni kwe bacho
0: na inye muri mutio mutio
2: ego
0: na iwe tolimu wangu kienjiyo mnyansi.
2: Kambara mchee.
0: Otio.
2: Morina kiri anjaki. Tiamani wa watasomero guna nyomu wa mkizi. Matayo chikora. Hadimana likitemu. Mama yevali mkarike Josephine alikavuko. Mirungicho mnende. Josephine kavuko guna wa mkizi miruni kaisatu. Kalkamachi ya kasenene mjara nyambuzi. Na maramucha narongo kiri anjaki vuna. Baramukizena wayibara muramukizena arango kahumuza.
0: Okay.
2: Kare kare tuhereze.
0: Kare kare. Gambalo. Tata.
3: Ayo.
0: Allo allo allo.
3: Gambalo.
0: Oliyo keneshi.
3: Ndiyo.
0: Olo.
3: Gambalo.
0: Nyowe kani muzire kani nompulira nanka yo kumanisa.
3: Olo wot. Kiki.
0: Okuruwana na hibi kibi okunigani gibi.
3: Eh?
0: Okuruwana na ki?
3: Yebo hapani nduwa na naki.
0: Mkula no ruwana no niga no wana. Inye kiki.
3: Tokudopa.
0: We uti manjire na nyowe ongo gambe. Ramu kia bantu kawasatu bantu gende. Otio.
3: Bila zao amasimani mabali mtoto. Na tewa meya tubishi. Ilumbe duati. Na mkidwa bingi litia. Na mkiawo aebwa. Na mkiawa istawa isaka. Na la mukia wa pasta owa gala jawe brokoli na lamukiawa chama ni wange kolom na lamukiawa